0: Na toa pina mo stage le sa sa man kha me rough on 360 radio me reti wa kono re ke amorata yo DJ Jaivani Ari Luto Luto yo Ari Luto Ari Foco ba ba go botsa gore no matsapa ya tsa ka Ari Luto ba go kwatisitseng tla ba go botsa gore man go dira galang ka ro sirinyana gompieno. Ya, bo no Luto. Luto. Sepe, ona sepe. Ona sepe se ukusang pelo botoko. Ya, pelo ame sente. Ya, ke station sa sa man tlamera pon 360 radio ka la bopedi. Ke te kholo peri masu bopedi tataro ke ngwa hawe long hore boho na motse batle ke re motse gano. Ke motse gano. Anyway, May utola malatia sumele bo bongwe. Ya, me utlola malatsia sume le bongwe. Sume le porro bongwe. Ya, no ga ke itse re bo absent mindedness bo tswa kae. Ka bona go ya nantse ke le sente. Ya. Fela gona le sengwe se leng gore ga sa go roga. Mo tlhaloganyo ngame. Ya no di tse yana tse di a direga. O ipotsa gore matsapa di a tsaya kae, goreng go diragala yana. Fela o ka se kry-e dikarabo tse tsotlhe mo lefatsheng. Tshwanetse fela gore ka mokgwa dilo di ka teng wena wa i-adapta, o feletsela gore o nna adapta gore o kgone go dira dilo tsa gago sentle. Moreetsi wa ka o leng gore ke borototo. Moreetsi wa Berrafo 360 radio, your precise local global connection. Little now on bike on the easy breezy breakfast show. Yo, ke kamo ko lo hore dilo dikate mo re tswa ko lo hore ke mo rotata ta. Yo, ya no. Ke tsone dilo tseo. Ho bonda te ha ho na sepe se u tsang ba toko. Yo, ya no. Tsame ke te pina mo na te tata ka DJ Jaivani Ari Luto. Gore ya na mo na te tata ba lo hore re le balali. Lena kwele ya rekeditswe ke sho setsa tshwere samboko tshwere sephadi a ntse a se betsa mo moyeng fapa ya ntsareno ke ba emetse bano ba ba jana kwame ba emetse na kwame ba tlang kitse sentle gore nna ke nna mang sentle nna ke nna T-man ke batla go dirisa kodiaga T-man ga ba ntetlelele go tla siaba.
1: Utlwelese Merafong

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

0: Hallelujah. Kuban nung chena.
1: Jesus.
0: Kuban nung alingani swana.
1: Hallelujah.
0: Yeba ko na makosem sa ben kota yiko. Enchena.
1: Jesus.
0: Ako na makosem sa ben ay abusa. Kapag ako abusa, ako lawe. Ako na makosem sa